ano pe wane wonyo ai bebre na wadi won be kwe didia na ba kumpo beira na won ko wishe no obeja ni aka ni wo akwa ko wishe ba ko no

0: samami be mike no me nyankopon
1: shimi free
0: my time for sam
1: bo
0: me ho ban
1: bo
0: me ho ban wona ya kasa awurade nyi wo free my time for sam ya onkrofo bi omo sam omo nan na omo gusede

enka edi kese abaton so no afina na ye ba ba chire ni se won kete sia mu anamo ase wutu ye ni won mra tibra mu abrabos da woni sa bre no na aye na wreho sa bre no na aye ne yawo sa bre no na mehunu ya ka abu enti ekwan bi wo wa etene ewo enipa ni so na wiye ya no owo ene wo

0: nkyire papa yɛ nwom dai
1: me na mekani sɛ sanko fona yɛ bubu mudini nya ne ɔno mu sa ne ɔno mu ne ɔno mu koke ne ɔbɔ adwaman ɛnu ɔmo ntina yesu ba yɛ bɛwu yɛ
0: jesus
1: yesu amma